Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

gagne mon dada. Ibita alors kayen te ba dele e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi woji ore ofe. Awon akorin ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo a create pelu gbogbo awon eyan yen. Sugar na be lara e. Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so kunrin yi e to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je ri so gan gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo ori tole meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won o bere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re lekan si na